kranenu ale jamai islamen kotto wajulu le kala bi sukuru bay ne kamelen bay ka ay tolona